anga na kara naya oru ana. Oru anga anga panda ra ola ngar manchi jeda pa. Oru ara ka nu ko ni ane la wala ma. Amu maga ni nu ko ra pa nu ko ra ni ko nu inte anga nu. Oru ana nu ko ra ge ane ya